se majeri ta fagna madati grote kunti gafini kita ti pansalan ya silan talam ti grawa suku waranto basta la kamini fadna ti balu Ta hina san ta tuik ta ka tu ti ti ti si ta ni sta bi